0: Alô? Menina? Menina?
1: Muito xixa rouco, cara.
0: Da canganos dela, que você não está xixa, o caça é que lhe engraçou. Mdo joko na umude tinari mavende.
1: Joko nisange ndencha ngosina, mika kute shushu.
0: Denga ndakangano.
1: Omuli matolo mkulinda shizi.
0: Zinala kundi wea anuwea?
1: Nyamajavu.
0: Ah, nyamajavu ngosina. Shizi, unopona kushona?
1: Tinopona, mumuyo.
0: Ah, inini nyamajavu, ndina masoko mazinji? Ah, masoko, inini nyamajavu? Ukundivona udala. Goli nuzala, shikola ndu penjisa. Ndika penjisa, basa ndaruwana. Ndika ndo, ndafundu hakale, ndika ndo peja basa, shikola. Basa ndaruwana. Ini ndakuda kalira.
1: Então, basa mariwana, murukufa kwapi?
0: Ndirikuva kumuzi kwangu ndane nyumba. Bune, shikola kupenja ndito ndane nyumba.
1: Ndino. Kumuzi pano.
0: Zvindi kutona nga ndane nyumba, nugara ndoga. Nugara ndoga nini? Vashindina piri muwangu. Piri muwangu vanobatira kuparaya. Vanopinda kutakatira kuparaya ovia madeko zvibalavira.
1: Ah, mashe. Manera moto mukuverenga mumu. Nawe muzi wa mazoroje, no?
0: Mazoloje mpili muangu, nyamanji wangu vya, shindawu tunanga nyamanji.
1: Tambatani mwamu, ilipo vasema ni ndaifa kushikola, wakani funchisa nanga kutidanga nukuchakao mtu wanoda basa, asi ndimu mtu wakona?
0: Nata, asi nini? Inini ndino gana na wana pikiria nyamanji wangu.
1: Sivona vya chaka mleki?
0: Nyamajawu, kuyaye bumi, waka kufuncha chaka mleki, waka kufunchirio.
1: Nada, aya siku mwesa waka mfunja kutichakai mtu anoda kubata pani.
0: Inina ndibati basa na
1: mwono. Inina ndibati basa na mwono. Asara suka paratu jangu, wa shindibikira, shindipajira.
0: Inina ndibati basa na mwono wapitishu.
1: Inina ndaka nanga nata, nini mtu wale antitu ndamusiwa. Tenda ipesa waifuncha nini. Ndaninda wafunja nakati nini ndosa kwa nanga inata tibu. Nda kuchaka mtu mwini.
0: Nyamajawo?
1: Nto, nyamasi.
0: Ngati siya nenazo. Unundida undidi?
1: Ndakamba kulangalira mashi pamuzi
0: kwa. Uda kulangalira kudini. Ukazolangalira maniku vunja mwani manuzonanga dombolia lakapea mamsolo. Iwo vio unanganisha kudini. Ndoku luzen. Ini ndakuda lakita mkaju wangu. Iwo nduka laki. Auto kalofu.
1: Tishigala kunopo kwa nyumba yeto no. Muzi undo waveno.
0: Na we muzi wavene. Kwa nyumba pangu inini. Nduku vunja hindi na nyumba. Unoda udi.
1: Nada, ndinoda.
0: Unoda, ne? Ah, tapo, ndanga pindi.
1: Mumu shibata kunopo pa mazoloje.
0: Andinipu kubata basa. Inini andinipu kubata basa. Ndino gala no hama yangu mazoloje pitishu kumwana wazi ndogo. Ena nubata kuparaya. Inini ndinenda kushkola. Ndino sara ndishibika saja. Ndini. Numade kuangavia tohatesi. Kubata basa? Tihani posirisi.
1: Nada. Ah, fayto kondo kubeswa.
0: Kubesana. Ndanga pindi, wendo kubona kanyi. Kapindi.
1: Ashtisi.
0: Kabini, una makole mangani?
1: Ndina gumi na matandatu.
0: Zama, gumi na matandatu? Ha, nyama shitoli mbishi. Ndukutobo na wananga nato, mwana uo, achaka gara.
1: Pusi nukubona nkondanga yanguwe, ndidi kwenda kolowa hono mundu wa kubata mkintali.
0: Nada, kubata mkintali. Mbondo tunaweza katakwa kintali. Wakambo kivona dinyeli ya katakwa kintali. Mbende. Nao, ini adubadu. Gole noza ndukubata basa. Unuzio nubata kwatu goro noza. Ndika peja shkola. Kuna nubata. Nubata impreza iya. Kuna kukudini iyo. Kuna maningi binyeru kuiya inu. Kuna nubata zdodalia lukundi lukuleba liya. Unuzio zdodalia. Kuna gana iyo. Kuna nubata.
1: Na, denga tendeni. Muda mso pesila mwenyepa. Mkuveleketa maningi jiro
0: hapa. Nyamajawa. Hapa nyumba nukupano hapa. Kuna kwa ratu inu. Mutu ya kanyalane pero pintako zese. Ino itinini nyumbai. Então, ele não vira o culoso, não vou dar de ideia. Vinga fangonho, o fangonjala, nica no yakarima. Juneita?
1: Já não
0: dá para ele. Dá de ini, vinga fangonjala, nica no yakarima. Vinga fangonho, tamacumbo na rumpuma.
1: Mas eu podia não dar
0: para ele. Mas já, batalha. Chama de que da maninha. Tambon de joa.
1: Dinheiro
0: em que funciona em cheio mesmo? Nada, dinheiro em que eu peguei já permisso. Onde está o dinheiro, muda com a cafa. O cafa com o dinheiro. Está o dinheiro, muda com a cafa. Ah, é, muda dia. A filha é como, mas para chegar a manga isso lá. Mas eu vou
1: dizer. Diga-lhe um compaixamento. Não está nem na cara, porque ninguém tem a comer numa tanta tuba. Sentindo com isso no mundo.
0: Ah, eu não tenho. Ainda não quis.
1: Na mãe, na baba. Andando com isso.
0: Acho que na mãe, ainda. Mangu sivari na babangu. Inandi kuungisa na. Grapas.
1: Ndaka.
0: Kwa laika mshuwa. Ya. Hei, uwa kanyaladi. Chupa na mkumbo kudari. Mkumbo ka galavo ninga giafa shiridente. Inyamajao. Shai jesi njako izi. Inyamasi.
1: Então, dinheiro e mãe, quando pega a chave, eu vou
0: tentar. Está bom. Vou dar esse dinheiro e mãe, senão não se ocupa, mamãe. Agora, e o Marco Lario?
1: Ah, Marco Lario.
0: Então, um gaguma ganhinho, o nome é Sumorida, o que mais ainda, o ano é Chamari. Chamari aí de brincadeira, aí de caçoada. E não dá com de louvola mesmo. E não gara nem a gente joga com a Mazuro de Pitisco, mas não há zindoga. Wazira?
1: Eh.
0: Kamu. Mangwana unovia sini?
1: Ndinovia. Mai mundi kana novia kontitola kamu boni wewe kamu kunde.
0: Nada ndinovia utsadoti. Ah, ndinovia. Iwo kufira kunyamasi wa mkaju wangu.
1: Mundi pereketi.
0: Ngatene padoko padoko. Então, ngoku matambise?
1: Eh.
0: Ngoku kwende kamtsuzu rudoka.
2: Bala ya jombira kona na pira kungwe wao.
3: Hai. Zano,
0: Nyamanj?
3: Ah, watakati la usha?
0: Watakati la kushoni, Nyamanj.
3: Waha.
0: Ndapena kuwa. Basa lafamba kushoni?
3: Ah, famba pa.
0: Nyamanj mwaita uli mwana?
3: Pala manda atakaya mangwa naenda kukunja ya kumchenga no shiro.
0: Ne, mparasira ya machokoti?
3: Ne, ne, duwe, ne, pala usahavi. Jio mbira kona wakutengisa ufumba. Tengisa ufumba mbilibili mpala ya nopa mwia.
0: Nada, nizono.
3: Ufumba, matikiti, wakashubona. Ne, njunju. Pai kushama njunju kale kuya.
0: Zapira fuluka.
3: Papira kuva kwa chini, papira kuva kwa dependence.
0: Oh.
3: Akola hama.
0: Nyamanzi.
3: Ndasiya dinyere stiki yenga pasi kumchago eto kona.
0: Ah, dinyere yenga pasi kumchago.
3: Ah.
0: Ah. Na dunda ivona nini?
3: Yadi.
0: Dunda ivona.
3: Wadi wazobisa udira pasi potabedi.
0: Ndabisa. Ndapeke jamtombo zana mweni nyamajawa ali.
3: Yenga hapa walu, chaita makakami hatu mzana ya mwini dina, pana hatu mzana ya ndananga ili yesi, ndananga dinyeri yenga hapa, ili kwa hapi pati kumchago.
0: Mashinda ifulu sabu.
3: Uedira kwa?
0: Ndaedira po mchago wenyu uya, po ndaedira pasipu.
3: Hapana.
0: Hapana, inga enda kwa pisa.
3: Kukuna nga dini, ya tuho masaniku?
0: Ah, masaniku, junaita peke wali madoda, upa mtundu pana, kazala maningu.
3: Pano hapana makonji, pano pangalangali dinyeri. Zoita za? Zoti makumbo matete ya nkane panitani nga panguina mundu kutipano pano shoka jangu nuchako
0: nada soka ndete jumu kubonari shamwari angu ya guma pano
3: yolume ya kaji
0: yokaji
3: aaa option akwa dinyere ndine wana ule ingo kuti ndaeda kutenga na yona zero
0: nada mchaku zenda kufunja baba na mai
3: kanaka kanaka nini apana shumweni shoperesho shoperesho
0: kawita nyamanshi
3: nada galashoni nyamasi ya pinda kama ino teiwa
0: teiwa
3: nada ukada kufunja babako funja ya hako nini yangu ndainanga yenga hapa waitola
0: tumbuzana weyena weyena wani wani pazamisa hapa dihiru junda tulandu peke jamtumbuzana weya jenga javu nyamanji weya mashinani zukuba ni ndatola jenga hapo ndaita kutola kengiri pamuzi pano ndaita kutola nzikuba tungu tibira mtumbuzana weya wanana wana ina mbanja kutubi yabu haa, gostadi?
1: Gostadi, nina masoko mi?
0: Haa, masoko nge hizi kukufakulosha li?
1: Kukufakulosha, ndo kubi yako kala pa muzi, kumisha
0: kumisha? Pano?
1: Haa
0: zundishi kato ni katumi dombo kama kukutu
1: ndana mimba kwa wali, amurongo
0: wana mimba?
1: Ndana mimba ya mwezi mungu
0: mwezi mungu basi? Ungabio galapano kumweji mwe neka mkwakwe mako vayivana?
1: Hei, maangu, ndewana watu ndikunche nanga kutimanani, ndiko kubana nanga kutuwa wale mapangini. Wananga utomuke pano uende kuna tono mbe, sinao babako anga kibata mtini maro pano.
0: Zondishikato nikabati basa, ndananga nubata gore nuza, yuhuda kubia gore rino iluwa?
1: Mashi, amziku nikunja kutimuna nyumba.
0: Uda kuhanyumbea?
1: Mashi nyumba nchako nata.
0: Nyei tete yangu nyumbeo, no hanyumbeo, inindu basa. Inindu kuhiso ndi baba na mai, na nyamanji wangu, mbarukundi hisa pano.
1: Nendao kwa iti kwa kolovalo wako, mwenina kuna kontinenda, no gala ngo pano.
0: Ndavisho, gala
1: ya. Kwa parashko yangu hii, ndato siya maa kese, nguwa chindu chona chua mparashko mwaka.
0: Mwinai.
1: Kuna kunditengela mara imwe.
0: Mwinai nguvo dira pasipo mbedi hapo. Kwa mpashi mbedi hapo dira hapo ndo. Madeko tunotanga uneziva fake, uneziva fake.
1: Ndiziva.
0: Afake, no moya vazungu ya. Fa fa kafe kafe kafe kafe. Kafe kafe kafe fake.
1: Pako ndidini.
0: Na de yewe ndira mushkira, usajira sikiri no. Ndira mushkira no kumwe upisa. Usuta. Mangwana mangwana no no bona uno tevera
1: andi
0: zvapera
1: andi mukunchengeja mwandide kuti ndinoda kumushikinya nayo ndani yangu
0: antaugara pano nda kuzovunja vanya vanzi vangu vangavira
2: chichanda kanganwa kanwe basa mumajuya ndokarango kuhwirira pagwanje namasi namasi mane zvakatati chaya zvirure nyamasi no yekapa zvimalora nditambira pasi he zano
0: nyamasi
2: Zano?
0: Nyamanzi?
2: Isurude tira nuchishwa pa sala ipu ndiani.
0: Shamwali yangu?
2: Andini kuzo shamwali, ndukuda kuzo ndiani.
0: Ninyama javu?
2: Ninyama javu, waita mwana wani?
0: Babaki mbampa matosha, mwana wa matosha.
2: Mwana wa matosha, sinya. Agula wa matosha, wakabuda lini pa mtundu pani, wakabuda kali?
0: Wakabuda kali, sinya.
2: Awalipu gala kashi hade?
0: Gala kashi hade.
2: Agula, harukudini pati?
0: Wadhi hila inini?
2: Zano, uchata vila makiriano, ndifunche ya rukuitenyu, waita yani?
0: Waita shamwari yangu, ndakatamba na yona, wananga wana ndani, yomweji mungwe. Wadhi ya panu, ndinga itenyu hivu, na vila kumukogomera, ndani, inini, ndakasuta nini, mutu, nikazuita uli.
2: O, kutamba na nini, watu, shakire nini, nanganyavanchi, ndawabu, nangana mkazi.
0: Ena, wananga, nade, kalu, nanganu maka gweda milao, ndaka gweda mpimero ndini, nyavani.
2: Zano, uchata ku, babako na mako, unizia wakandirele meja maningi?
0: Nuziziva.
2: Agora, já está com combina no meu via com galapano baixo, com water copo, o sindi besão com baixo, o sindi de escola.
0: Dezona.
2: Dizona escola, só com vida isso?
0: Está no engau sei, tem com guarda.
2: Dinheiro é com galangala, boa, o que vou na via via?
0: Nada, isso com vida.
2: Hã? Bacatela dinheiro, escolhe piaco, o tudo já no mano mundo, o alo alcuna gaudin, o aposta de moite, o amema pambi, o alunitunga saudin, tetio vano fiziva.
0: Abajizi.
2: Titi abano jizi ba?
0: Abajizi.
2: Agora o da kuita kudini.
0: Mo garane mo nem besa mo nyaman.
2: Besa sim. Besa mimbencha?
0: Mimbencha. Chamu ini na ena jedu.
2: Pana kugala zan. Pana kugala. Tolai wowe, mjima wako pindi. Ndaka tute ntale kukubesa, ndaka doto zwita.
0: Ndinenda kwa.
2: Unenda kwa mvuja babako na mako. Kwa mbia kenda. Unenda kudangira vizinyu mweni, anutenda zondoso. Kutitaka zwana pa.
0: Na, nyamanji. Hakuna kunenda ni. Deshi ndakavia pano nini, mazuvaye nishiri mdoko wani. Mdoko wangu wese wapela kuteneka pano wako. Ate wale imfijo sena, nyamasi munifunisha budaye pano, ndakenda kwa. Hakuna kundi nende ni. Nevo na baba kutenda kufafunisha, vandavida sundo. Wana mdoko wangu wese wasalira pano.
2: Walo yu msikanewe, waita ya ni nyama javo. Ena waina ngaudi nyumbe jaki?
1: Wananga watenga nyumba.
2: Watenga nyumba? Nyumba ingai?
1: Wananga ukdea.
2: Lakana kagalai pano. Galai. Panema kagala. Ndi nduguzi uka babake na mati. Ndaku ungiswa nguzi mundu runo kwa mpanje. Hai hai.
1: Gumai.
2: Hai hai.
1: Gumai.
2: Haa.
1: Ndiwa mazoroje mungu anani.
2: Haa mamuka tia msoji.
1: Kiripo. Na usefu muna uvaru. Kwa ushoni.
2: Haa ushoni padoku manimu.
1: Mwaka gala ushoni kanyo. Na azano.
2: Tai gala. Majate wali unanchate zizo da kuitika udini. Titi uvalipo?
1: Valipo. Chavadani javali mkua atumo. Nandi, bake zano.
4: Ya uwe.
1: Kongo buda njikuno, takumi kongo valendo.
4: Ah, kwa kumana valendo, eh? Nyumba ya kanaka ino kumana valendo.
1: Ah.
4: Valipo atu?
1: Hala, baka gara ali hapa. Kongo vye njikuno kukara.
4: Maboshtia?
2: Maboshtia, mamuka?
4: Tamuka, mtanami.
2: Nyamati mavia sedo kusoto?
4: Nyamati? Takaita shiziro, siku takaiti wa kondo, itafumia tishiri.
2: Rakanaka. Nina ndina masoko kushata, nukutipinyala wa azibiyo. Mnole mbula, shataka, mnachero kijira, shataka buya pazulo.
4: Zomwana zuya?
2: Zomwana zuya. Wale, tawanda kunyumbe.
4: Kuwanda kudini?
2: Taashira mwana wa matosho.
4: Shiashiriro?
2: Mwana ukaji wa matosha uye, oshimini uye, inga ntunji uye.
4: Wawia kodivwa wakiti wa galewesi na zano.
2: Wawia kodivwa kunyumbe ya ti mjio jiri walu mdani mwake, nchake ina zano.
4: Wana mimba?
2: Wana mimba, wale mapamu
4: ina zano, alitu, akajiji shkola?
2: Wale gira shkola alitu.
3: kwalikira shikola. Ena zikuya kumbunya kuti shikola nchachiki.
4: Kuna chachika pano? Ugarali zu nyumba yakasanja pano chagum.
3: Wala nini ndavi yango shidoda. Manera makandirele meja pazulo. Nyamasi vyenyu kotola mjiwe wenyu, nyamwana yenyu. Mendeo kutwaka vizi nyumwe na nusudakalira. Nini antendi yu.
4: Hei. Nye kutula mwana wedu. Mzalo wola kontoli. Ulo. Nani?
1: Nani wama faje. Unanga kuini. Bate zano.
4: Akunanga kuti zano. Mwane luya zano. Wana mkaji kontoli. Agula yeno nangiti dushpeza ya wanda. Vienu kutula mwanenyu. No mkaji wake. Asa vili ugarapa mpanyumbe.
1: Anga chisadi ni mwanedu.
4: Mwanedu wa kulida kontoli. Mwanedu wa kulida kontoli.
1: Ena walovola ya mwanedu watifunja nishona shunangwara itaitika na kushushwa ndiena.
4: Kushushwa ndiena mwanedu kukunja kwa sondozo. Ena katana kuna kudogo gomela mwanedu nguti wakaguma shishu dodoko. Lipoji wabesa osu waka wanda ponto po mwanedu.
1: Mwona nga ande shona matu nika na kushushwa siya na mkajidi meji muona.
4: Kana?
3: Ena na mjimai. Mjimai wakabia kumuka kushpira meji kuti nini. Njuku ya takatambaya njuku ya katikuti. Andiziku juona jomweji. Na kudaloko ndalima pamvili. Ii kunyumba. Vamatosha wakatumila dombo. Kutinenko vuncha wondho wavo. Watole mwanavo. Wende kudida eno. Wakato vya numanaka jomweni. Dani mbewewe. Dani chini. Aito siku vila kata. Soka vya nangapamuchi paono karangu papi. Ototatija mpondopo. Atau. Mkosondra masoko andazira. Nini ndikuda mbivya kutola mwanei. Nonya mwanei.
1: Tusi tinoviyeyo kondoyo. Kujizu ya pchiri shahada kunanga mwane duu. Maji mwanedu kuvia kuno mwana waleba kondoe weita zese zese na rawo udakumbudisa kulea tinovie kondoe
4: maji mazoroje mazoroje hizo sindaka jita kuzizao kuti mwanako ulume waitisa ndava mwanakaja sindaka jita hizo sindaka kuti nata u mwana ulume mwe kundo kundovata upene mene
3: sindaka jisa imumu inini ya sindaka jisa
4: machada kuvia kunyumbe tonga minayi
3: vianyi mumu ngoti ni daude nchao mangu babie munu.
5: Mai
3: mundika na kupakira wali kali yokutanga mubiye kuno
5: kuneni
3: kuno kuna ndango kuno vali kunanga ndindika na kundimiza mwana wa mundu kere
5: kundini misari mwana wa
3: zano uya mwana wa mapalaje na msoji ngo kunaka moyo kwa makananga ya gala hako naye na mwana uya wenda kutora mwana wa mundu kaku mitisa mimba inini nikati anditendea ukuti ndigale nayo ngoti nyumba nja babangu nyakufu andili akati nada undikana kundimiza mwanedu.
5: Wena kutora mwana kajo kudira mumbemo kwa kipisa nyumba ya nguyo.
3: Waita wa shondojo, wamiti samimba. Kula wali ndikukunda, akunaka nyumba ya kekere, nyumba nwe.

Basi, basi, basi, basi, shakwana. Pazi hungu ndataka simbi ndabuya na vasa huira. Tasumulira na mundialu kuti Brazil na Maroko vezana. Ngolimwe limwe. Tavia no indio mbirikira shakaizwa. Matomba lipadare mpango jino sisira. Tasianisa mumbo. Gwanja no mundu mundu no gwanja. Jose Manuel Bongondini.

0: munole ananzachi makapanga anzachi kwe fika kweko panangu ansene anakutireo pepa anga mapepa kukupa mkundi ya kazi zinja kupiwa chinchinta mwanchi mavaliru ashi kundi kunangu ndinanga pikada ongeni nduli pananguzi nangu savula panangu para gonana asipa nyumba njisezi na famba na mae nchira mkona tu pepi sabweza untu watu nongefi nongansi satibweza nduli mkona tu ndikukumbukira pia kapinangu ndikacheza mamuna nangu nchira omu alungatani afika kali mizitame watu akafunga mchofu zao tangu anji akazi akapilemezeka weni akapilemezeka mamu uli nkazi onsene mamunona ndipange pida onene na nchiro mkute nkazi kala kapangisa basa mchofu zao pato mapa mabondo hapa tipi ndipindi nangu ya kubalika maningi pebuka pabondo ya nkazi mpaka kusogo kubalika maningi mpwenye mamuna longa kuti kali ame watu akapangisa mamunachi bukira panchafu hapa mpaka huko akaona ndi mamunachi basi si upangisa tangu yanje iye mamunona ndipandaona nchiro avika tangu yanje mkazi onsena ngapangisa mwendo wachi amuna angafamba nchira mbapangisa mwendo sakanonga chisacha suluka mkona tu sakanonga chisuluka ndi tangwine ya maya nseni anavanguza didi ana ndi mai akulangika kazinji mkona tu
1: I'm going to go to the house. Ukuonesa manungu wako papezi. Ana kwa songa kundi nkabi ndi kufala tepa tangwe. Ini nkabi mamu nataye. Ndizu semba. Amu nonsena didi. Ale nafuna kuti nkazi. Anafuna kuti asembi nkazi. Asasaka nkazi wako kazikika. Nkazi ula nazua vara. Nkazi anazua lemeza. Ana malongero wa didi. Mbwenye ukufamba kuzigulisi kwa keni. Nditangwa jile musasaza kwa kumani kapondo. Wakazana kwa kafama njira. Basa chemeno ninga paka. Tangwe anji. Tangu mavaliro da vale wewe ngangu kupasa ulemelelo kuti ulemezwembo ukalemo na mbili tatangu wavala maguipa valani mwadili tilemezi makaliro atu
2: ine na pinangu pia kulonganza ngeni kubvala ngwadidi maninge maji munga fambe mwentaundum muno nsidadi muno matoma kungumane mwenyansala wangazi chipezi pezi njira maji anyamisalamu na tisadzaka agumana mamitu. Ukumwendo gona chera. Pakati. Maji wangazi jamwa mone. Oneka kwene pangono basi nyansala wangazi kote. Akazenza chasa tamangiratu kamanga. Nafoe tangu manungu watu ife akazi anavalori maningi. Ife akazi manungu watu. Teko titi ya lemezi anavalori maningi. Tangu ingazi ni mai. Maji ya kote sadzenda kaona anango mbajira pobilisi dadi. Podi iwe ndiwe nziche, mamuna nkabi. Maji podi uneka mamuna wakukusirira kwete chei mwenye nkazui. Akwana ine. Akwana nakukuona mabvaliru wako. Podi iwe siupe galeva ta maji unadishikomfia. Kwete no uyu. Mabvaliru anaiya angakana ine. Nandikwa niso no uyu. Ndukuona mabvaliru wako. Usapashwa madzina na madzina kuno iwe. Ndiwo didiene. Maji mabvaliru wako ndia sakusholesa. Agora unga bala nguo za didi. Ndilogo mai ndisakufunani. Nsango zanga za gwera kuna imu ndisakufunani. Agora iyo unga pangisa makabudula. Maserola. Matrako mwajimwe mwama akanywa. Mai ate antu anakudishkonfiatini. Sasa amuna mamuna. Amuna. Anango mba didi eni. Deji nebera mtu unhabe. Majina kukuona manenako anachiteo huku chinga chigoti panki. Mburuka tsitsi pakati. Simpire mbuitereza mpanzi. Nguo zangati zile mbizoneka. Ate usavondwa mbava. Che mbava? Ndi mtu no mbava. Mungu mwana pina ye matatuaje mushkulubiani. Kuni iwe na we mbava. Maji mabvaliru wako na jitewe ndesa kuchepesa.
3: Ini ni vya ni kupangana. Kupangana kwa angani kupangana cha kutoma. Ne pema ime mwonsene mwedibisera. Nitangu talonga pekufa hapano. Ife azilonga munu. Talonga ima mai onsene muna vrape kuipa musie. anyama mpepi akuwe uzani musiku vala pe kuipa ee kukendamu kuna wamuna akavala makamaka ne ifi ana chinchino akavala asafaa kasa kazako na sapatia pepi sime utaya ya bale sapatia ngaba kakata kazako na sapatia kala sawo ngambwe ya mbondo kinitengundi kala sawo biblia manye kuna gireshi kwa kusukuvaa tai kwa kusukuvaa vala mwole ingireshi hali mkona vise mpale uye avala nguo mpale kukuvaa nipoye nguo zi matako soga za matako hawa mabindu zi ukwena kasilia sikana basi ife ipano nikupangana zinana nilizea laka zengezea mkupuanga nile mota
0: Ntimumwene ine mnonga mafaka kumalisira hapa painu pindi ya nsiku wa leru. Nalonga kuti bukereyo mpaka sokoti vale munguza lidi satipangiza kuti andu haya alangwadi. Mkwana tu kudapita muna, asa zwamba muna, asa vapima pima karasapi ya kutimba, timba, timba. Mpemi ya kusambiria napi mpraya mkwenye andu ndia pisa valamba na mbapangisiratu boxa nkati boxa zinangu zinantawawa zinangu tapiona nchiromu. Zinangu ne fulavi nga fulavi wakupangisa sapizuwa kuti akazi sasitizi akazi nje maboksa na valamu na nkati mkua pepi njinziru zinangu za kuipa. Chisi nga chito chisi tutwiri nonga kali na kati nchini kupesiana pindu. Mizizakali kukana prosesu vadiaji nga gumanika kwenye mpale ana chisi nyangalana wanga pina unefisi nchini waka patu yatu mapulisi. Kumkwata kwenye shikwadra kule makunchinga chisi nseni na unalezi mkua na tumwe nchini tukona nonga ya panangu. Apala zinja saitatei tangwa sapizuwa kuteanga habi munda wafuna kundinente la mkwona tu. Kundukunangu kuna imu amai valani mguzi sadidi mkwona tu. Pana mguzi nangu za kufamba na nchira. Mguzi nangu za kukanao panyumba mkwona tu. Mbwirani tivalanguo. Tuera na piana tisirirembo na piana panyumba. Mbapti ngafuna valanguo. Pegaleva panangu pata kutu ndukuchingi. Pana mguzi nangu satemira pata kutu ndukuchingi. Zezu ngafu valanchira taya maimu. Ababa, tukupemba kunemu. Sesikawa na nonga pili wangambu ya lakasi nduli. Kuti anangu asavala piache pikrasapia kutimba na sapatili aita kalsa kazi zaku. Pepe nga hatema madidi tai. Kalsa kazi zaku anangu zati zinatimira na iye. Munga falamu na sapatu za kungrashara madidi mkona. Mpana funa fike muna famba madidi. Mpapia kupepe kufala ushu nguzi na timira pata kutu ndi kuchingizi ya asiani. Salamu adi kune mwasemu dativa mba nsiku wa leru, yi nizilandi ni marikezi za mari.
1: Ndimu mwete, sapio na magreja muna fambio fiumu, muna ngubana ati nina apostoli, muna ndilekelele. Nina apostoli majimula ngani panki, panki kala ninga madobi, musazio madobi, madobi pachisela, ndiki madobi ni, mabloku, nsolo kala ninga bloku, panki, sisi, inyankelala maja andi nina apostoli, andi ni profeta, kumula ngashe, iyo ndi uprofeta uwe. Umprofeta wanji, sisi onseni nyongkwilili, akuprega, akupariza, makasa da valia onsena, ayipalati kasa, palati kita pananga, manungu, kita pananga, atiti na poso, ayipalatara kupariza. Mkodi unafuzi satani makrenti yako, pinachitewe, mavaliwa na valilewa, atiti na poso, unafundisa anji krenti yako iwe, pimakasa, sisi nyongkwilili, ama vala mandotu, ama manga mandotu, Kasa ma mwoni avala jimisi mba kwa taka elefizinya mba mbika kazaku jimisi mbika kazaku buka mba vala sapatilia adini ni pastori mandu pastori unafunzi sanjiwe mbali anga valani mandidi kute andu muka fika paltare wa muka kukira paltare andu mlonga ever dad ini fundifunzi mavaliwa ma pastori asha fundifunzi mavaliwa apostoli ushu fundifunzi mavaliwa bishop ushu fundifunzi mavaliwa ani A profeta ushu, mbwenye pinaone fitinchi na pai na mai. Pastoro nalikwenda greja, makakasa akunturuye, akakotama mule, funana matili krenti, akukwea makasa kwe. Krenti pana funagwi zoka, makasa wanadulika. Iu ndo pastore di me, valani madidi, kutimuone mkoze si greja anu. Antu akulangani nimbu kutu indi pastori, uindi manangana. Nesisi totoliku pe wako asafu la madidi, me wako asafu la madidi, mpwenye vile chita pala chikino, makasa usena mapoliwa, makasa poliwa, ama iku bigamba, bigamba, bigamba, bigamba, kasa tutu ninga nyira mtu. Sipia didi tae, tindani tikala nukukoza, tivali pini pedidi.
0: Mbuya Felizari Satimba, inji kafuna Pemba kuna pali. Angaenda kwa te jala, miwanga kakonde sakali kuti pewani pika nisembe mizizine, hakaibwe na kabudula kunyumba kwa te jala tae. Chikuona nje zinja pali chinchina, angaenda kwa te jala kwenye chikabudula chungono mwana
1: mkwana.
0: Satibusa untu hadidi, na pepe ya kuitua ushu, tisi nyangalala. Pepe ndipintu ya kuipa pale mbwilati chinjeni makaliru. Tendi kwa tejwala, tivale mpuma didi, nkrasawe ya didi, nsapato msadidi, sikuenda na mashinela, tai. Mendu pwela dala kuenda kwa tejwala. Unakana untu anche na kulemeza tani kwa hiku. Anakupangisa tenimu kuna ubali panangu mavizinyu pe kutuhi ndinka mwenye angu. Mbwilati tivale mguza kubalika tendi kwa tejwala anzanga.
1: Makuta mapuli wati ndinka mwenye angu. Makuta mapuli wa mpeti za mai kwa tindi apostolonu. Iwe mbalanga ukutikanisa Mulungu ukutikanisa Yesu azinja kutikanisa Mulungu akutikanisa Yesu akutikanisa pewao teneni tivale ni mwadidi tilemezi manungu atinga mulunga me watu mainziza kuti manungu atu asafuna ti alemeze nyamatu safuna kuilemeze nkwantu iyo ukupuma tepa lemeza manungu akufika ngoto mulipo napa na makasa didi pana nguza didi mbuvala ukavala podi kale ya deshi metikaji penu ya vinti metikaji ya singu metikaji mbwenyi ukevala manungu akumba antu akabwela gumba kupasampando mbwenyi pana nguzina ngo anzanga ukaivala muli penu kubwela gosonga chikubwela mbalami iki mbalami ne paso ni pano nga paswa tai takuta maningi tende tilemezi manungu iwa pastori vala madidi apostoli vala madidi chinga madidi leka pita mpana panki mu igreja leka pita wamachita mandoto igreja wapola makutu tai ukutikanisa Yesu mukutikanisa Yesu Yesu mukululupisa thango makali na imwe ini zinanga ni Felizardo Richard Satimba
2: ine ndafamba sidadu uko mamontro munagulisha makasa kazako ndidzati ona kasa kazako mbiziperekerwa na sapatire ndisagumana kasa kazako na ntsapatu za chembo za kushipa mbizikwa mungirasha terapi kwanirane na fat agopi naonefi binangu ngabi kasa kazako sapatire ikapi ugangabe pondo tepatene me ikarasawiri mbibwerera ndzu agora pisalonganje bebe atendi modelo iwo mulongene ndini pastorongeresha pastori asabvala pindu pia kupisambo anthu pana gwandeo anthu madziwa uchi pastori pana gwandeo famba na nchiti agoma pastori anangononefe ne nchiti kwene nkhabi
1: mbalamu
2: mbindienda pontho kuna imwe pai ndi mamuna nkurani panango musenda kala midadi kagula kala sawa na kamiza pia didi peni pia kukwanane maji musadzenda pontho kapitimbisa timbisa nguo gumane yo pimanungo mphingonongono timbisa kamiza na iye para zongono sangono lepa nkhakwanisa atifuna ndi kale jove karasao para kotia kota mete pateki patirira kairi karasao agora kwa kunkuba sangi yako iyo pararimbo na kutimbiwa nazo nguo zile parari sangi agora wabvalatanile anako anabva unapanga tani tangura iwe ndi ulikupivala pinto longana we agora anako unadza ashpirika tani mabvaliro tangura iwe ndi ukubvala pe manyadzo sintwiri salereshwe ne sintwiri mbileresha karasawile mbichita piangati mbipioneka desida dinyangawe mbukuoneka pondo agora anano muna ashpirikari tani tangura imu kupangisa desida dinyangawe kunja makamizeti ali machekwa chekwa mkalimbari kuna lukaneta zina kambizi lemba madishku lemba kamize nseni agora anano muna ashpirikari tani ife tisongana jinjino ngazi wabvala pa ife ne akurundi ife tisapangisa ana pe tangwiye mwana anaona paya sabvala tipa maya sabvala tipa mbapichitambo agoti ngamambi tilongana ife mbatitomeni ndife akuruvala pia didi tera tipangise mwanatu nzidzi atota pasha manja urugala maja ya dromera pana ine dzinanga akaitsogolera nini Dominga Emmanuel Nzisa ndine mbani apata nchino kule ndi George Barush salani

0: kodi kuverana na mbumba kuverana na asaphanda fumu sipinthu pakunesa taifuna cheza na mbumba mizizi ningaino kumalisira
1: basi na chiteni chizunu pa kukhala pabodzi na mbumba milikhala ninga ndini nsogoleri yawo pa chisa cha gonda shibabava pakutoma ikhale yakunesa thango khonda kudziwa kuti ninji pinafunewo dzinza iyi mphyanji pinakomerwa na iwo mphyanji pinaipirwa na iwo funa kupifunza pikhandinesa daza pilondezeni kuti ndibva kuli mbodzi awiri atatu palonga kuti chinakomerwa na ife muno ndichi chinaipirwa na ife kuno ndichi mungachita tenepo mwatilondeza na kubulukira pene pale ine ndikutoweza pyonsene pinalongewo pinalonga mbumba pwene kuli kuti ife tisapano pachisapato pano nkhabe funa ipi pachisapano ife patisafuna ipi kutoweza pili pinafunewo tinepati chinchino nalonga akulu kuti wankwanisa gosha thango ndikutoweza pili pinafunewo kweneku nsiku za sabudu munthu onsenene asenda kaphembera maigreja mazinji aigreja mazioni apostolika asenda kaphembera ife tikafuna chita basa pakutoma safundisa mbumba nsiku wa sabudu inakwanisika kuchita basa iyolonga sabudu ife tikwenda kaphembera nkhabe munthu kugombana munthu pa nyumba tichitinsi kwanji podisera kuchita ndibingo onchipose tisatoweza pepi pinalongewo nsiku wa sabudu tisalonga kuti nkhabe munthu anakwanisa kuti achite basa ache ule igreja katolika podi igreja zinango zinachita mamisa kultu nsiku za dimingo podi uchita mbwenye azinji nsiku za sabudu paye nkhabe mecho podi chita pyano nakubwera na kubiri tani anthu akoneko nkhabe tera nsiku za sabudu kuti anakwanisa kuchita basa ni nsiku ya kupuma ndi nsiku ine ndewo kava mwambo wa mulungu maigreja mazinji penepa ipontho gonda ndi mbuto ya kulima nsiku za dimingo anango asenda kumaminda kumaminda ale anaphembera maigreja amazioni tani asenda nsiku za dimingo mbwenye ale anaphembera kutanda igreja katolika asatowezambo mwambo nsiku za dimingo ni nsiku yakupuma nkwanto anango ni nsiku yakuphata basa mbwenye dziwani kuti anthu akweneko ndi anthu akuverana munthu asaphika bwadwa mbachimeresa bwerani zamwakwe ni lekuli pakobiri thango ndavika mapira mauyanga uyu mapiranga bwerani tizamwa kumwakwe ni bibidi apesi
0: anaiphika
1: ndiwo anthu mbumba inembo ndingaphikambo podi kwachimirambo bwerani tizamwe pabodzi pene mbwenye mbumba asakhala na nsiku mbapirana kutepa sumanene ungana anampeta achibwerani zamwene pyapezi anango asachitisa kuti ndinakabasa kanga ndipheze nimbo mungamapepa munamwa bwadwa mbwenye kazinji anango asaphika bwadwa mbapasana mbakonda
0: anachiungano
1: chadidi chakupirana
0: nzizino kuveka kuti pakati pa chivirano chinachitemwe musagwesera nambo mwadidi pabusi pene na mkada mwa distritu nakusapiziwa kuti nzizino mbuya Sergio Arnaldo Gove ndi administrador wa paxibabava asamangambo lendo mnaimwe mbamuyenda kacheza na anthu ampisa thango ya basi inaphatwa pakati pa posto
1: tisenda mbuya Gove alikuzesa maphatiro abasa kupitiriza ale adasiyiwa na anango adapita na munemune ninga maadministrador anango iye kutimizirambo akutimizira kuti anthu akhale na kuphataphaza mbakhonda kunyindira chakupaswa pezi chokhonda pezi kuti thango adzinji anango akhadzwerera tempo ya makalamidadi ile dajiwe funa mazi kuti pyonse ndinapaswa pezi njira ineyi iwo ali kufunzisa anthu kuti wangisane na kuphata mapaza wangisane naku saka ndima zikuli zikhale ndima zakukula ndima zenezi zakukula zakukwanisa kuti imwe pakati pa imwe munakwanisambo kuthambaruka na kugumana chakudya mfuna mugulise mfuna chitatani mmalo mungakhala na mphamvu yakuthimizira inalimemo Gove pontho alikupanga anthu kuti mangani nyumba zikulu mwambono siwa kalene na anango maadimistradoro adapita na mwenemo Gove alikupitiriza na kulonga kuti mangali nyumba zikulu mukwanisi kupita mwene mwadidi mukhalembo mwadidi mukwanisi kugumanambo chimbuzi mukwanisi kugumana timbuzi mbuto yakuti munenda kathirira mazi khalane na mbuto kuti mungakwanisa kusuka piombo pina jirenemu upike mupadzulu piumi na zuwa pia didi asafunzisa anthu govi kuti pakati pachisa musafunika kuchita makote mupedzana mungona kuti uyu achepera na pinthu pakuchita imwe muna mphambo pedzanani mukhale anthu akubverana govi alikufunzisa anthu
0: ndalonga thangwa govi mbuya Rufini na kuti mbuya Serge govi ndi munthu nangu kuti ndisakumbukira ndizuka chitene desima primera desima segunda akhalo kuseka kakamwe ngabe anyakufunza adapita mmanja mwachi nzizi kufunzise historia pa xikola sekundari mafambisi akhali munthu nango wakuseka kakamwe na anyakufunza ndikukhulupirambo kuti kuseka kwekwa kupitirizambo na kuchitambo na mbumba ingati mwa distritu ya Xibabave pidavene kuti mbuya govi nda Xibabave ndakhalambo munthu wakukomerwa na kudziwa kuti anaphata basa na imwe
1: ini ningalonga udidi wonseni nachita govi anango alonga kuti wa Rufini kunyanguta nsapato ya nkadamu anango kuti kunyanguta nsapato ya nkadamu simutabwerani muzoni na maso mbwenyi mbumba asakomerwa porque inendefi mizumu salonga kuti mwambo udabwera na nkulu ngwakutipeza azinja nango mafunsionario ne akadziwa udidi yawo mustatutu govi sakwanisa kukhala na ndzizi na anyaphata basa utongo mbabvesera ninji pina nkunda munthu ninji pina mwipira ninji pina funeyi iye mbampasa njira kumulandziwa kale kuti iye afunza buku ya kuvunulira anthu advogado direito asampanga munthu chitaipi adzinja nango chinchino akhakhonda kupiziwa alikupiziwambo mbwenye ndimamuna kufuna nkhafuna ufekenyu munthu basafuna basa basa ndinaphembe maningi basa ndi penepi pinachita mbuya govi pontho ale adafunza na iye asagumanika na mbakwanisa kulonga kumpanga makamaka kuti taonana pontho ndikulira maningi ndisakufunani ndisapiona kuti tingena malokalidadi mpisomo ale adafunzisewo adzinja kubwera kuna iwo kuzalirira kuti ndipaseni pontho nzeri zinango makhaliro ango mbawambale
0: basi nidakomerwa kakama mafala na imwembo akufunafungisa makani athu ansiku alero mbuya Rufini uthangi aphindi athu ino yandwa kwathu anifuna musiya kuna mwinji kuli alonsene adavaradi Musambiki thangwe mwambo makhaliro na penseni pinafunika tirakufipano titowezi na pili pinafumambusiya ninganya kuphata basa wa radi Musambiki adapumiswa panzizuno
1: ini nafuna kulonga pakumalisira ndipi kuli mbumba ya nsenene napiziwa kuti makhaliro athu mbakusiyanasiyana ngabe kuti munthu anakomerwa na chinthu chinaipirana nango ne unango sipira nacho mbonye nango komerwa napi tingalonga ninga mulungu angavumba kukhundi nango anango asakomerwa kuti mulungu pinavumbe tikuikha bamba yathu imphedidi kuli anango kunyenyesera ope napyo tango kunyenyesera napyo ngabe nsoyi ngabe pakugona mapiona malonda nkhabe famba mwadidi njira zathu nkhabe famba pedidi mbwenye sapidziwa kuti mbaticiteni mphamvu yonsenini pili pidabwera pansi pano mulungu atipasa nzeru mulungu atibala imbitiwangiseni pinakwanisefu kuchita lekani kulimirira munthu mbozeni kuti ndinyindiringana chita chibozi ngana bweriza kuphezembo chechi ndikuphepa kuna mbumba chinango chinafunani phembambo kuli apata basa napidziwa kuti mangwana munachinjika mali mungawangisa na nzeru zezi kuvera nzano pabasa mungakhala veranimbo nzano mwambo udafunze wasiyana na mambwana panango penepi pinakupanganiwa anakuphedzana muyenda kusogolo mbitirekeni kuchitirana bivu pachisa mbatirekeni kulanganisana na nsonga ya diso pachisa vunzisa kuti wafika tani mpaka apa kufika kutali nkuvunzisa pakumalisira ndikusimba anyakutonga athu onsenene muno Musambiki napiziwa kuti dziko yaphinduka nanji thangu mavava analongiwa matsweda kulapisa matsweda mazinji analapisa makutu anthu musafunika kutayira chinthu chinakwanise mukuona na maso mungapangwa kuti chachitika changana imi munkutayirapo mukwenda kapanga munango mukwenda kapanga munango ne pidachitika penepi ngada tangu mwava na munthu nangu imi kupiona pontho ngabe nta chitani mphole matsweda na pinthu pontho pyakukhonda kuona imwe muyenda muthatateka mulonga munaona nyatwa lero azinja nango akulonga kuti ungapita mu red musketeri tera vunulira imbo zikhonda kukuluma vika nkhabe mune mungapuma ukufirata. Unango veka jiu, unga kuyana na muntu pachisa, unga kala na kubiri yako yonsirini, ili kuendirata na pindipi ya kupia nivyonsirini nimbu, pida kupasa mulungu, pia enda bondu. Anandi mavava, pasa zesa kulonga na kuonda kuona cha maso, penepi elekano kupifera nkabi. Pakumalisira, angonda radi Mosambiki. Wangisani, na kuenda muenda muzi na muzi. Mukwanisa kucheza nale antu, anachimwana famba kulonga pindipi zinji. Alinawa mbonyi mfikireni. Mfikireni. Pondo azinji ananyo uchesa. Imu muna kwanisa kwa chimira onseni itayamba bwera pano parado. Mbonyi munga famba imu. Muna paso pa kugona. Muna paso cha kuja. Peri musake cha kufamba nacho. Kuti mufiki kweneko. Langanani kumalinga pansi. La mufiki mpimba mbawazi. Mufiki mpimba ya chinjale. Mufiki mpimba zinango mangunde. Mbutu zizinji. Mwene mwimu muzati kulonga nao antu wa mwenimu. Anyaku awa, afumu, nalete, antu anazuika maka pachisa, na chimina kutindi antu, akuzuika. Chizungu nalonga pesoa zinfluenti. Ana musafunika kwa fikira ambu duzi, mba kupanga nimbu chakumera, pina chitika, pansi, na kwenye kuna kalewa. Pina pina kupimba kulimu angonda radu. Chitani na mpambu seneni, mufiki basi mizi mwa antu, mkwa nisikubaresa. Pintu pinango pia kwenda ife kuchimana kupivambo pakati paimwe
0: basta prakata kuta mbuya Domingo Jorofino Vicente na mafala da tiburiseremwe pano pa Radio Mosambiki ife mbo nyakuvambo Radio Mosambiki tafikambo mapetu na pindi atu ya antu wa kwatu pansiku wa lero msiku zilimazini tina zavana pondo salani.

0: pangono na pangono trikuinda nyakufa na mabasa tundi matu ya malagara chisene pamakani ya nsi kwa leru hada chumere sefe panta chumere sanche sato alimunu ndi karlitushu Mateusz Karlitushu na?
1: Sisi
0: Mateusz Karlitushu kode zine nangu nchanyi Tomaish
1: zina yanka nangu ni Mateusz Karlitushu Tomaish nota sadzugia maningi na zina nota nota
0: nota tangwa njikobire njipamaka nota
1: kubiza njipamaka si
0: kubiri za kunjipira
1: kubiri za njipa si
0: Karlitushu ini ndazwelera maka kuchemera Karlitushu anangu za kuchemera Tomaish
1: anangu za kuchemera Tomaish anangu za kuchemera Karlitushu anangu za kuchemera nota anangu za kuchemera Mateo jake ndizi nwanga pamumba kubalwa nayo munhu ngabi khonda ta tenge taira
0: hapo pakumara kufa kwa nyimbo ne kuti tinadzamona Yesu ra
1: nandi mumweni kakama
0: tina ikepi nangu hapa nzizunu
1: inangu tina ika nyimbo ya tina kumborero ni ana kumborero mbali nsena patabasa mulungu ni nandi mumweni kakama
0: hapo kodi Karlitushu tingenda kaona nzizunu pakati pa kupembera kuna chita yue na nyimbo zida imbewe ukufuna kulonga nchukuna antu indi na mafala nafune upangisa kuna weni kwa nyimbo zesu
1: indi kuperekera kuna antu sinene ale napata basa ya mulungu mbaiteweza safuna kuti antu nemba kachiria kwenda kwenda kuti mulungu safuna ifante sinene soki ife ndewe ngafuna mungafuna mulungu tai tisafuna kumbukira mulungu hiyo hapa nango tikakhala taferwa nango tikakhala pama tenda oti mkati mwa maungumi mwa hospitali ndipo napembefu mulungu ndio nembo mulungu ndio nembo mulungu nanzizira ngakuona tai natangwiwa ungakhala mani manungu kuwanga
0: mulungu sanduala kaka wakuwanga
1: nandi mumoni kakamu
0: mbwenye ukakonda kala wakuwanga
1: ungakonda kala wakuwanga mulungu samfuna mbwenye wanga ungawanga mulungu sanduala
0: tangwa nji andu sajita bebi
1: kazinji kakamu andu sanzika maningi na pindi panziku pina shitraga kakamu ndi andu kutipa funali maningi panziku bebi ngabi peza nada
0: pinafunika mpia nji
1: pisafunika kutensine fitivere mwambu mulungu
0: tuwela kutipendu pia tumbu pendi kusogolo
1: pendi kusogolo sinu
0: hapo inafunifika hapa nchakulonga tangwa nji
1: Mwansi mkumbolero nsene napata basa mulungu.
0: Tinafa nyimbune ya anakumbolero nsene na napata basa mulungu.
1: Nandi mwani kakamu.
0: Nyimbo ku ine wachitambu ntandene ishi ya tongu.
1: Inenda chitandene ndaita chanera tambini.
0: Tinafa nyimbune tinabwera nyakufa timisfano.

0: para kuva nyimbo ishina Carlito Tabwera nzizuno nyimbo zako zilipo za mala
1: nyimbo zanga zidasala zilipo majizi zinji kakamu ndasala kasikwata ku ku studio tai source force nanga kumanika na lero nga ndikuhinga nganikani kakufunika ku studio dzidzwa lero ndikufuna kumalisa zinsene zinangu and down ndikumusa chita pondi nangu pondo
0: ah ndizinga zafuna chita ku studio
1: na ndimonte pakakamu lenda itali tribods
0: wa
1: leda chita ibozi
0: leri waenda kaimba
1: leri ndachita ibozi mini mandere putotorange napi mbolanga tabu entown disakiri dia ubwero gravari tabu ndinenda ka gravari kweku kulonga pakati pasumana ne yeshi ashiki ni wandi napidiri kutikiti mintuma kwenda kwe ka gravari ndi mwana kakamu
0: usenda mafambisi
1: nisenda mafambisi
0: ngamala gravari
1: ngamala gravari cheza majeza bwerera
0: tinavanyimba kalitwe tinabwera timisi

0: kutotama nokama kuri joma dindindi zvese kudakala kuve initiative varikurira kuti pachina chichaitwa zvepamuzipo ndiyo ndari nangewe kuti kushata kwezvimweni ini zvimweni zviri kunaka
1: nzvakare baba mazamera
2: ndizvona tingananga zviri pampeni tikase kuzviwana kuti inini handina mukaji pamutundu painogararo pana muntu ana mukaji wake njikunga iyi mwanakadzi uya anikadi mwanarume ndenda kwamutora ndini nopururidza nokudakara ini ndawana mukaji uwowo warambweya uya anorira zvashata yo mashoko ndina chengewe nomukaji zvatondinakirawo ndanaye tiri kufamba mumushitaka mukwerere ndokutekenya ukazara ngo vantu tumbwe ungaboka tumbu kana ungatojama kushanda hawo chini muchini vantu vangu vopera kudzuka vese mapasajero eya voenda kukwira karo imweni renga vhaziyo anodakarawo ndaona mapasajero inini ndosanishirira zvanaka ini zvashata
3: zvakade kushata kuzvimwe kunaka
2: kuzvimwe
3: tadonjira mazi ya baba Johani Zakarias kuvira bantu kabuji mukati mwaina provinsi ya Sofala amweni mazo tinaongo kuti uchada kuvoneka kunaka ngopamusana paumweni uchada kuvoneka kunaka ngopamusana paumweni baba Salomao kuvira kabuji mukati mwaina provinsi vatitumira mazuya ngatende uchada kunaka uchada kuvoneka kunaka ngopamusana paumweni ada kunangenye mazuya
2: mazi aya akanaka maningi kaveta arikudurujira zviro zvimweni zvekushona maningi kuti munhu akazvibata zvingatazomponesa kuti mazi aya modaka garali anourayisa kuti inini ndina ndava iyo ndinayo ndinokoneka kuenda komubvunja munhu uya nanga iwewe chakati ndeita kutumira munhu komupa ukama shamwari yangu maningi zvese anvija mashi kuvereketa andau ifai kuno woenda kubhangalidza ringana guma kondoita chakati kondoyo mazviona ne iwo woenda guma kondoyo woenda koita zvaunete zvese ini ndakutumira ndinodakara vashi guma kondoyo woita zvaunete usika ndaita ndarishupa muntu maruri aikatozoitizve mhemeti ndaita anini agouya woende koshupa uya anonyangadzwa ndizvona anouya kondoita izvi ngenyi ndava inowe yake ndava inzangana ndangomo waita ndiyena ndanozviona mazviona agorowo wakavuya norera tori yokupekedza mudoni wako wakutumeya anodakara agoone kana ngani ndiri bho muntu kasiwo wadiwa panyambo agoro azviripi bhezvo ndozvo kuda kuta kuoneka kunaka ngozviro zvomweni zvakashata
3: baba paukama
0: zvakare ndizvona kuti nemutunhu mutinogara umo zvinyasvikitika manenge madzimai edu ya madzimai edu ya zvinhu zvaanoita ngoda zvinhu zvekuda kuoneka kunaka nokuda kuoneka kusimba kuti uavhirika mari aitiki ngontango dzeumweni newo tochizivi ntangocho nkuti vari pamwari vanotokana mumutunhu metinogara muzona umu vangaona kati kamari aitiki kamari jemwe ndakamurungisa nadha waona iwo yamasangano yemeshena ina anozviona ndini yamadi kumukawisa kuti vanga vapera kuchibhuya kari ini uwanokaneka wakateya kuda kuchocha wakatukana nawo pra kuri azotuke wadakari kamuri iwo bodya womuntu uri womeshi wawo ndiwazomukawisa dya mazviona kuda kuenda koshatira nawo pra kuti udakajisa umweni uye wakatanga kutukana nayena anta azviripi be azviripi ushoni mbriki zvinyatyitika mani kuona anditike ndokumukawisa zvinsade kunanga kuti anditike nozvivija ndini unozvivija ndini kana koita konde mudono wako ngo zvinozoshatare pra kuti usimbo nangoti uye aitikidya azviti ushoni mupenyu
3: zvakanaka tadarujira mazwi utatumiwa ni baba Salomao kuvira kabuchi mukati mwaino provinsi yeSofala okuti uchada kuoneka kunaka ngopamusana poumweni amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti kurarama kureremeja nyika imazwi otatumiwa ni baba Joaquim Machikanyere kuvira kumtundo seramika kurarama kureremeja nyika andida kunangenyi mazuya
0: kurarama kureremeja nyika ndizvona panyika pano shikareremeji zviro nyika yechinyi nangwa zvisiko zviri panyika pano nozvimwe zvitinoona zvitakakanda zvimwe zvikuitwa ngavantu zvimwe zvakaita kutoita kusikwa ndimwari zvimwe zvakaita kusikwa ngovantu vanhu kutoita kutozviitwa ngovantu tanga tafanisa kusikwa ngovantu ngozvapi tina muchinhu muno munyumba muno muchinhu chakaita kuitwa ngovantu munyika chimweni chakafuma toviyakoba hatiripi kureremeja munyika muno mazvona kunanga kuti kurarama ikureremeja nyika ikureremeja zvese zvakasika kutya zviro zvokushata zviri panyika pano kana kwaba chiri chomuntu uripi kureremeja nyika kana kwaba motokaro muntu uripi kureremeja nyika kana kwaba mudhudhudhu muntu kana kuti mota uripi kureremeja nyika mazvona anta kana kufamba danga mwana kazi kufama kusobera ndo manaka no vanalume vamweni auripo kuteme chenyika danga vanalume kusobera ndo manaka no vanaka vamweni auripo kuteme chenyika kuna kuti para ulalama wodikana kutya zvizinji zviri mukati munyika ino kana kuti pasi pano kutya zvo zvakashata oita zviro zvogwanja kwalo zvakanaka dalo unolalama zvikuru kana maningi kuti unonga shitya zviro zvinokuitira ngosi kana kuti zvinotuka zvagurira mukuu mangwana nguve chiripo iwe uchada kupona
3: zvakanaka baba mazamera
2: zvakanaka tingaita kudare ngokumtundu mtundu huyo tikase kuzvibata bom kuna jombe kuna bahari kuna matotwa kuna mtaka zvakandowanda kada kuzvirenga kuna mtaka jimwe na jishikiki ndotsika da mrenje wapinda pasi watozamina watofa mesho kuna matotwa mweni hadaliki kondo dalika kama watondonamera watopinda izvi zvisikwa zvese zvakaitwa nemwari zvowa anta zvidikana kuti zviremedzwe munyika muno mutinogarali munyika muno muna zvakawanda kuvhira ngoma mutundu mutinogara muna madeshkaza muna masekretario de quarterão da unidade até líder do bairro vanhu vaya vaneta muhengo muhengo dzivanoda vanhu vaya vanokoka kenda pareniao zvese zvese zvidikana kuti zviteverehwe zviyango tufinogara munyika muno kuti tichada kupona takasamba kuteverera zvondozvo kurarama kwedu kunonesa maningi kuti vanhu vengo vanotonga nyika ino munyika muno mudikana kukandika munhu ana pasi munyika muno mudikana kukandika munhu anoliba desima nangwe ya shangu selimposto agoka mpera kunanga nini apana neno chimwe ne pasi neo kenya pana augali ushoni munyika muno unogawa zvindoshupa ngomambo iyi auripi kushupana urukita ngomutemo kuti wese munhu agara munyika muno mudikana kuita zvondozvo zvinodikana munyika muno kude yakamare unoigara nyika ukasamba kuita zvondozvo augali ushoni
3: unonesana
2: na unonesana na
3: zvakanaka tiri kuenda mberi nao mazo yakangwara musiku wozuva ronyamasirino usiku wodimingu roviki shikamwe kudeya imwemwe muri kutipurukira muna aliyese mazwi omweida kuti tibuye ndiwo mukati muchino chirongwa munganyora motitumira pa 0265565493 nokuti musikakwanisi kunyora mungatotorera izwi renyu kudeya muna WhatsApp nokuti muna foni yakangwara munotorera izwi renyu mupangira mu WhatsApp foni ndiyo naindoyo waro amweni mazo tinawo musiku uno patiri kuenda padoko ngopadoko tichiguma kumbiri kwao ngokuti chinovona dhodha rakagara pasi iwewe mwana auchivoni nowakaima chinovona dhodha rakagara pasi iwewe mwana auchivoni nowakaima imazo tatumikwa ndi baba Augusto Joaquim kuvira kumtundu gorongoza mukati mwa ino province yesofala adakona ngenyi mazuya
2: zvakanaka tinobonga baba Joaquim mazi aya dakunanga ngomkuo vazungu ananga kitempo passado no tempo presente mkuo akakhirira no mkuo uponwa rongo vaendhoyo dodra kagara pasi dakunanga kuti munthu wakula wa dodha antanga wakaimale u imwana mdoko hazvizivi zvichinyi zvakaitika kurarama kababake para azvizive adikana kugara pasi ena pana babebo apangihwe kuti sule kotakalala malini kwerara mwakudare kwerara mwadare kurarara mudare kuti wo ulalamevo uzogume nguva yangu kuti ugarevo pasi kudare ulikana kita izvi kuti wanevo kuguma tenguva yangu iyi anta izvi kusunama kuti chinoona dhodha akagara pasi mwana mudoko hashivoni mwakaima ngokuti dhodha lishigararo pasi lalemba ngukora avharo ego wakaima hapana kufamba kuwafamba wakaima basi madodero la garapasi ngokulemba laona zviro zvakawanda loyero garapasi rozorola kunanga kuti la dhodha rakabva nhambo lichiona zvakawanda garapasi kakulemba ngokukula agorowo wakaima nekufamba uto
3: zvakade baba paukama
0: ndizvona kama kuti kuime kuuko asiku zvinanga kuti huzivi maningi kuti zvimanoza zvafanira kubahwa nyamasi uno zvanesikureba zvona zvakona zvakatanga kukuchizhida nzvoya frangu zvinge kundoreba bazvinopisa kuti kurebeko kwahuzivi asi huzivipi asi kunanga zvekuti dhodha rakabahwa kare ngorinoziva zvese shikamwe rinoziva zvipi zvimwe zvirinoziva dhodha rezvokare kare nyamasi zvinodikana kuti iwo uzvizivewo uwane kurarama shikamwe wozvizivi unodikana kukanika wagano dhodha rineko nokuchikora kusvika kuenda kuchidzwa vanhu vachichi vakaimba vanogara pasi ogara pasi ndiyo ndakuitwa mahefu hefu kana kuti zvimabanga vanhu vogarira ndinova karatera muchizungu vanhu vogara pasi kana kuti vanhu vogara pasi vachifungura mabuku vakagara pasi vachijija vachiona zviri matahwa vanhu vakagara pasi vedika kutojija vakatoima havo shikamba vanogara pasi kuitira kuti vajije zvesepozvo vakagara pasi kuna kuti huzivi kuima kana kuti kasika kureketa maningi sekuna kuti huziripi. Odikana kambo galapasu, ozo mpangiro, wano kuziva zvinhu shwe zivepi wewe. Kuoneko uku kuregera kuziva zvinhu zvoshika zivi wewe. Ndiko nanguti ovoni nthambo, kana kuti ovoni zviri kuona dodraka galapasu.
3: Zvakanaka, tadurujira mazo tatumihu ni baba Augusto Joaquim kuvira kumutundu kurongoza mukati mwino provinsi esofalo kuti shinevona dodraka galapasu, iwewe mwana auchivoni ni wakaima. Amweni mazi otinao musi kuno ngukuti nyamukuta gonga rako cha indiru machava. Imazi uje ya rukutita jenga. Hala chani kubonga nyamukuta. Nyamukuta gonga rako cha indiru machava. Imazi otatumiku ndi baba Antonio Munasi kuvira bweni. Ada kunange imazi uja. Nyamukuta gonga rako cha indiru machava.
0: Tabonga. Nyamukuta gonga rako cha indiru machava. Kazinchi kazinchi kwa zunguma ngoma district kuya todala hazvo kuti wale church zungu zviro zvapera kuchinja kareko vantu vazinchi veibarira mamuzi nyamukuta uyu munthu ane kokoka pakoza kuchinga munthu akuda kubala zvizinchi zveitwa munthu angachida kubala vangaza kuti wo nango shwajiho nanga ushwajiho na mimba akuda kubala wo ndikana munthu uzokudini uzokudini kuza kukuperekeja kuza kukuchinga wazvide zvova mapartera partera partera mushizungu Shikamwe wedi kana kuzokuchinga ndapokupera kuchinga paya mwana wii angazoku ndiambi ndatu kana kuti mweji imumu zvipi zvimezotenga shakuda kana kubonga yani kubonga munthu wasaya kuchinga uya ndancho ya partero mushizungu kana kuti partera mezotenga zvinotenga kuda kana kuchinga makanibatira basira kanaka makaniponesa makanibesa kuti wewe wajivo kuti mimba iya indi wajivo iya muna nzopona nabala angabala wapona kuti munthu wese ana mimba kana kuti mwana kachwesa ana mimba alikuhwaja pangalendo kuti nazuba hwadeno mimba Chitamu, wantawa, hadika na zvavisi zvirumdani makemu. Kwa kuti ena zvavisi zvirumdani, hadika na munthu habesu ndiena. Mwaka niku ya nesu muna na kuti, kuchinga. Andesu munthu wanza kuchinga. Andesu so tenga shiru kena kwa pika denisha munthu wye, kumakon tepe, makati besa, nindini, nseke ke, zvavisi, makati besa maningu, tenga shiru kumbonga konti ya kasa kubisa, konti ya kasa kumbisa ni kuchinga. Shikamu, ozuku shita shudosho. Wabala mwana wia, utoshimo jesu, utopinda, utomulegera ude ya neku, utosenda kushikumbiro brigado, kana kutikubonga uzivi, utogana mwana ushtamba na ena, utogala haku tenga uzivi kutetika chiru. Nipone pesa na nangu tinyamkuta gonga lako, shendu luma chapu, kuna nangu, chato mudi, zasa haku kontu, nisho, ndela ya zizu, wakapere kitu. Anchaku, tina nata fena yu haku.
3: Baba Mazamera.
2: Shakanaka, tabonga masoko trukumazwa, nizona, zwanangala pao kama, Tingashudida kudividi mweni kuncha kwa mchingi, mchingi kuncha kwa mchingi, tingashudida kudividi mweni. Mabasa obatu wali nchikumbiri jino, makomponi zokusiana siana. Aoshikana wako, anukuitila dombo, basa uliwani. Wakampira kuzowana dombo, lukuiti pekeja gwanja, wongunyusa pa komponi obata basa. Wedikana utotuaka odia imu, obisa wachaka garatenga shibotili, chola munada, utengira wawia wia, wakakufunungulile gwanja kutiadini, adakari. Nkutimangwana, postuka wabudiswa. Angazo wanazo kumweni, anukuda nijazo, nezio kanitengele la munada, tika mkunisa poa, nanitengele la munada. Agora, wabata basalia, uya uya kwa kutakile basa, kwa mchonga miji, respeto, au chamuchi respeto, kwa nana naena, au msunamira, kanyipa keo, au chagumi, kasuzulia na zulo, ushina mimba ya koe, au cheshwa kanyipa keo. Nchiku ya kaluma nyoka ya koe, wakakenda kumitakila nusuo na usiku. Uwio kwa jeho kwa koe, wala wabara, kanyipa keo, au chadi kendeo. Uguma kanyipa koe, ulambira mumba, numwanako, agro wii hadakari. Iwa mtukula gonga lako, uo mangwana unetazo mimba, unda uchingwa ndiyana. Una uchingwa ndiyana. Agora uo mangwana unabudifuwa zwe basa po ukubatalo po, ukutuka lopa drinyo kwa kutukira lo basa. Mangwana unutukira zwe ndiyana basa. So watukira nanganya mkuta gonga lako, watukira pa drinyo kwa kutukira basa. Mangwana wagogomeho po unabatalo, unutukira basa, unutukira ndiyani.
3: Njagani. Tinaona kuti mazo akazara maningi no mpango aya. Ese hao. Waro amweni mazo tinao, tatumiho basi ni baba Antonio Munase kufira bweni ngokuti usosa au potwi kamwe. Usosa au potwi kamwe. Adakuna ngenye mazo ya. Baba Mazamera motanga ndi muhindo huno.
2: Zvakanaka. Kutanga ndira kamba hulida sule pa mazo kutanga. Ndira kuna kuti tukuona gole tabata nyamwaka ili majimaya na kita mashoma kutumira mazo. Akangwara. Luna gama ii gonga na kule idatumi mwana kaji reda kita bo ii kuti ndo chana kaji mashi tukutodi lao goho kuti majimai itani mshitumu lao mazu kuti nchini njera ese mduli para hivi dikana hivi nchwani mkadu lenge majibababasi majimai tumi na niwe mazu mshakanaka baba munase babi yasu wa shina kuti urusosa aropotu ikamwe ndizona apa rakunangira ngondava yo kushaisha kwa munthu wenda kungunyusa munyumba yo mambo vazinji vanozvinanga kuti wakangwina mgunia mgunia kana mushkwadara au ngwini kamwe ngwina ngani nyamwaka wangwina podi kugara onanga zvakatopera zvakaitike mas podi kita zuva rimwe weita chita chidodoko uhwirira zvemunhu mpara zvite kazari ndadona ndinoma kuti mukadheya ngwini kamwe mushkwadara ngwini kamwe ndinoma kuti usosa upotu kamwe
1: zvakade baba paukama
0: zvakanaka malewa vaita vamazemena nokuti usoso au kana kuti mgunia nokuti mushkwadara hazvo ndizvona kuti munthu nolipenye zvizinji zviro zvinoitika iwo unopinda zvimwe zvokushatika senzi kwazvo ndhango neyo nandhango munthu wanyanya kushaisha kamukono ushaishi ushaishika mukuti zvinozokumisa rokadheya ichishaishi pra uzokume kushkwadara wanongo shaisha chiri chese ta ushaishi munthu ashaishi kamwe munthu anekaka chindoshaisha shaisha mbera kofa chindoshaisha huzivi munthu anofa chindojija basi ajichika mukuti wazvo asokanda zoziva zvese anokanika chindojija chindozvinzi kuti ndiyo maponero akoona kuti upone munyika muno unopona zviziva zvizinji uchindopangihwa zvese zvese vatekofa uchindopangihwa pangihwa kuna ndanga ndiyo ndaunoona kuti pana madhodha nemadhodha mwana namakumatanhatu makore akaenda kuchikoro kuchija basi nanyamasi nousiku kuna kuti huzivi hauna ndanga imunthu azivi kamwe mupenyu anondofa chindoziva basi
3: kujija kuperi
0: kujija kuperi
3: zvakade amweni mazo tatumihwa basi ndi baba Antonio Munasi ngokuti mutongoro wakafa ngokubara mutongoro wakafa ngokubara imazo kuti tina chakazwa kazinji achimbonangwa achimboshandiswa kazinji kumachi baba anonangihwe nyaya mutongoro wakafa ngokubara
0: mutongoro wakafa ngokubara ndizvona kuti maponero zviri mukati ndozvone kudiro ndhango ndhango nkangaije kazinji kwazvo zvinyasvikitwa ngovana vedu nokuti vazukuru madhodha anozongwinirira kuona zviro zvoshata havazoregeri mwana wavo achitambuchika ega baba nokuti mai vanoenda kundhango iya ndhango yepo tizoguma kwandoyo kundhango iye yoshasha yopisa nguva nari mwana ako noinikira unoinikira mwanangu zvakatada kuinikira mwana kwaya shikamwe vana vaya vanozoita kudini mwana uya angazoposa dangoenda kuloiwa chazoloiwi ndiyena anoenda kuloiwa nibaba vanyakubala vaya pozotuka ulede kalwazve maloiriwo maloiri akasiyana nokuti zvaronga kuti aite munthuwo zvakasiyana podi kutozoita chidengwa chimweni chekuti otosiya home ndivona babe uno kana kuti mai ena mwana uya wasala kude wafa ngokubala kuenda kudavirira ndhango jomwana kana kuti jovana nozvozepo yo vona vachaloye vana vaya nokuti mwana uye vanoenda kuloya baba kana kuti vanoenda kuloya vanyakubala vaya
3: zvakanaka baba mazamera
2: ndizvona mutongoro unonangwa limiti womutunthu unotomerawo mutunthu dzokusiyana-siyana kaveta unobara muchero inodendwa matongoro zvinohiwa pokuivha kwakaivha miti uu vanthu aleya kuita kuita kuimango pasi vachiita kuturura ngo miti veita kukwirira miti iyo kuenda nyezereyo ndau pakakwireya vaviri vatatu padaviriya pofo pasi kwira pada pofo ate mutongoro uya wakazosara auchina matavi mutongoro uya woma ngondava ngenyi ndava wakabara zviro zvokuhiwa zvona zvo ndo zvemunthu wese wakamphera kubara unoenda kogumiswa mbuto imweni yotevetera paupenyu hwako kuti yezoguma wo pachako poronangainga inini ndevetera kuti mwari wada uzemseseja ndomphera kuenda kofa ndichikadi kungwina mukadheya andichikadi kuenda kuima pabanji kuenda kotongwa mashikuma wakabara unoenda kongwinisa pambuto imweni yotevetereipi dari waenda kotongwa pachivanji mwana wenyuwo wakafamba nomukadzi womunthu mwana wenyuwo wakaba chakati kuti mazviona zvolipiswa mari aivaiza noba mwana otiza vabali vodikana valipe ndiona zviro zviya nonangwa mari yakawanda makore nemakore vachitatanyara zvodakita vachaiti votora mari vachienda kolipa kuya kuya vari kufa sha paupenyu hwavo vafa ngeni ndava yekubara mutongoro wakafa ndava yekubara matongoro
3: zvakanaka tiri kuguma kumhiri kuchino chirongwa asi takuti tidurujire mazogumisira musiku wezuva ranyamasi rino imazo tatumiwa ni mai Kristina Chiraswa Munasi mazwi ovatitumira ngokuti dangwa likashasha ndhako ndinoona kuti mazuya anofambirana no otabvari kudurujira samsambi
2: akanaka tabonga baba mai Kristina tenga ndetovereketea gatenga vetofindara sule kwangu inanga ndikuda kutotumira mazwi kwaliwa dangwa lakashasha indhako dangwa tinoliziva linoba hongo ngo mudangwa i mchero mumweni uno tohiwa ngo mfumbo mweno mahiro hawa tohiwa tenga modo tohiwa mchero mumweni ndizona izo zvinenda kumujimai izo zvinenda kumujibaba izo zvinenda kamai izo zvinenda kumwana baba vakanesa pamuzi ndi babako mwana wakaungwa pamuzi ndi mwanako mamuna wakanesa pamuzi mamunako mukaji wakanesa pamuzi mukaji wako zviri ma TVS hapana pozvinoda kuti kusvedzera kwese zvese zviri kwese rona riri dangwa basi kwenda ini kwenda ini mazhidangwa kundoshasha mazhindako
3: unoripekeja yani
2: hapana pandera
3: baba paukama muna chiri chese chido nyengezera
0: nati ndizvona kama zvananga vamazamera vana kuti zviri mukati mukama mukaji mwana ivana nanguti nenya mwe vatoshaisha patiitenyi imwanako shukuru shukuru zvikuzwanana basi kupangirana
3: zvakanaka no mazwi aya utatumihwa ndi Mai Christina Shiraswa Munasi wakuti dangwa likashasha ndako itiso taguma kumbiri muchirongwa chousiku zuva runyamaserino tinobonga shukuru wani maningi ngokuza kumwaita baba mazamena na baba paukama muchirongwa chousiku za nyamaserino waro takuti tienekane
2: zvakanaka tinobonga vasakramento Sarani, zinarangundini Auguchi Sekanyi Mazamera, mwana wabundu.
0: Nubonga wa kumbuli mwesepo mwaiti enjewe mwepurta na shirangwa shidu muno, choma soka ngwala musiku di mingulino, sain shoshon, shosepa ukama ndini.
3: Tinubonga shikuru anima ningi, wenga pa ndekwe mazu mshino shirangwa ndi John Sacramento, mshino chompepo jenga jina Luis Marijani, tenikuti sarani shakanaka.
4: Tampani, mazwi akangwala.
5: Rádio Moçambique, se fala.
3: Mpulukiri kuno nguva jirukita gumi kana 22 horas. Panguva ino takuda nija Bartolomeo Funyo avie no shirongwa chano buya no ume muimbi.
6: Purukirani, shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Purukirani. Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
3: Muchonga mijo vapurukiri vanadikana varaji Musambiki. Muchonga mijo kuna vese vanapurta na shirongwa chedo kama shino zimtetembe umwe. Makoro koto gore ijo ndiro na halo juru shiviri makumaviri na ndandatu. Unanga kuti mukati mshirongwa ichuwari chunya mwaka uno. Tavia jwe kama nusimba huruwana maningi. Ichimu ichirongwa shinosika emisori provincial Josofala. Pomwepo kama nomanika. Shposa shwesepo dakara imingu. Diningu muno mu provincia Josofala. Mukati mushirongwa chedu ichwari kunanga kuti takoka mtetembe oino provincia Josofala notenda kuti mtetembe anonanga zina lokubakona nalona.
7: Zina langu lokubako ndini Francisco Augusto Miguel.
3: Tukudavi jana apa njwakade kama na Francisco Augusto Miguel zina loneka pashtupa ndrona kanadeo. Zina kama lomu hindi na zinji.
7: Lomimbi no zika ndiputu kuku.
3: Chakani. Apa mpukiri wangu kama usiku nyamasi tadaninja kana takoka mtetembe kana muimbi ano ziputu kuku. Chakani vazinji kama wanu mziva na zina iduwari mukati mkuimba. Njiani putu kuku?
7: Ya putu kuku ndi ndi umuzi kune. Ya kumu wanu ziva wapukiri kanyo. Putukuku ndi muimbi.
3: Chakadi, putukuku ndi muimbi, ndi muziku. Kaveta putukuku wakabahu kwati?
7: Nyinda kabahu mu district yu Mashanga, ino provinsi Sofala, maishi mu lokalidade yu Nyaringi.
3: District yu Mashanga, mutundu yu Nyaringi. Putukuku, chakadi, ishi mwakamu shirongo shimuziisa na basa okuimba. Kuna batetembe vesepo kamu avo ino provincia Sofala menengira kamu na manika. Uchala ngalira wakatanga kudini kuimba, lichinsi kakutora uimbe.
7: Ya, ndi shinajo mlangalijo. Ya, nuefasu kukanganwa kumisho katanga. Ya, pranini ndi kumisaki imba, ndaketa primero ngoo kuyemura ni. Ya, ndakemura irmãos Kundana falecidos, Gil Pinto, vem ganhar ringue com outras me se repetem. Então, ainda capinga na magia yango, tem a tirar uma namdoco mesmo. Então, ainda capinga para andar com assistir, a gente é pagar bilhete porque tem a deixar. Só que o pinda que eu vou nascer, ainda com gostar, com gostar eu cuido com uma namdoco, né?
1: Ainda cuido muito.
7: Então, do cuido acá, ainda começou a quitar o viola de ângulo, bater as botilhas, e eu venho. Tentação, já no beijo, já deia. Xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, xirija, Aungo venga quando me vacula, veita fiola malata te vira que fiz mini que já sentiri que padoco, né? Não era fiao também, mas já sentiri. Então as cotas tinha chaga son gostar nini. Chen coca para condono, nos passa que anda com embra condono. Mas foi fiao mesmo.
1: Joga tanta com ele?
7: É, joga, manda jogar também.
1: Cuemula, ó, pra
7: ainda. Então, do via mano beira na de tio tomando, do como beira na cana cana inchalani. Chalani de Tabasalo Mkuma. Então, eu estou em Chalani com a receber um celepete o Afromingo, na Afromingo, na Fatira. Então, eu acabei a Coimba, ainda com o Rinamcati, ando para pagar bilhete. Pouco fantasiar pia, pouco fantasiar música vazio pia, não dá para fantasiar, dá com a Nana não fana. Mozi Ming Junior, venga na mata GM. Então, via pia no buena mata GM, mata GM nanga nini. No tati gira o custude, nem no produzir, mas ou na mata regressiva, vê se nem no gira mata sai, nanga ok. Então, como que tá pando com o meu contorno? Na pua no meia Ming Junior, na pia. O maninho, o nanga. Ngada via ele que
1: Mingo Junior e Doni chamaria Afro Mingo.
7: Nada, o Mani, era DJ.
1: Oh,
7: era DJ. Pasquacha, menino e Junior. Era DJ.
1: Junior
7: Mani. Então, Jamie veio de Giro Contorno. Guardia com o Giro Contorno, música, onde a Tanga Ninguém da primeira música. Olha o Giro Contorno. Olha, Nino Buda Pia. No Pinda e Panda, eu senti o tipo. Viava, né? Já que era os meninos. Que se entende, defende em como dar, né? A gente não como parar. Yeah, mas foi ideia para de tanque.
1: Jogada, é um cara que não gosta de o camucho, se não se entende de umwe, canamu imbe umwe, ou se conhece a massiva por aqui, quando ele canamu rádio Moçambique, como cheu de acordo de Avijana apa, não te tempe, não se puto coco, é puto coco, não te tempe umwe, pano ou pano para beira, munam se fala. É puto coco, apa wananga juzinche, como jogo se anaciana, matangiro ako, como coimba, é. Uchalangalira ngwapi ngoma kana mumbo wakatanga na mumbo wananga kutiva zinchi wakakuta kalira
7: ya ndi Mariazinha
1: Mariazinha ngenye mumbo Mariazinha mumbo kutanga
7: ya mumbo kutanga ya ndi Mariazinha ya Mariazinha inspiração ya Mariazinha foi ya foi mesmo ngokulangalicha ni ngokulangalicha porque nindi mundu mwini não gosta mais ninguém sofrer esse solo o langare não gosta mais ninguém sofrer esse mesmo gosta o langare tiro do langare e do fundir a pintar langare não gosta mais em frente tipo João Budão já merezinha foi letra e mãe eu vou na maponeiro né então do viajando não embora já que nem do que tô começando aqui em para o tanga no mundo do mas foi a música mãe que só ninguém nos gondou, já que eu sou de Minique. Nos gondou. Da carteira acesso. Eu acho que dois de espetáculo.
1: No mundo Mariazinha.
7: Mariazinha.
1: Mundo pano para beira, Machanga?
7: Na Machanga. Ainda vai viajar para a Inharingue 2014.
1: Jokade, kudali hazo mpurukire kamo ishirongwa chinituwa nongoma na mumbo ituso kamo tinajizinshi kamo jokulevi jana usiku nyamasi mkati mshirongwa chumale mangange emsori provinsa chusufala pombo na manika jino takumupa apa ngoma ya kutonga mira kana ngoma ya kutanga mkati mshirongwa chedu kamo chinozwi mutetembe umwe mumbo mkati